0: It's your uncle, Rodolphe Rasmussen, Bishop Martin Fojuro, and Adofoa, and we'll forgive you now. It's been each crew are a friend of Ahim Kuro. Ahim Kuro. A million Rahim Kuro feel. A com any Ahim Kuro. Na Zen filling station, a coupe, and a work official quantum for you so. As son of a Duke Cray for what Ahim Kuro. There was Zen filling station. Akupe a fuel station. Na sa zim filling station no. Nechi ika enchansen ewo ho. Ika enchansen ewo ho. Se nyame adna wu piem ewo ho a. Eje se eni daso ewo ho. Zim filling station nechi no. Be bi ika enchansen bi se ehe na asori fofo no a ewo ha no ewo. A land of favor. Odum asase no so. Ewo. And a prophet, Abet Mensa, who did four, he didn't Abet one. I can walk on the app, and I could have them one. And they, Abet Pimuo, Sam Bia, if you know, Zen Feeling Station, ah, a war and grow. Who do what? Who do you have a different boom pulling poo? A man, I'm not paying. Now, on what chance? Dear Ofreno Adanebo, dear Ofreno Adanebono, Bubiamo. Ni obi ati kira to so no se o sa dane no na abebe diwa wa o ti jo ti chiri fo no no na e ba e ba dem pre so so ya ho din kase e ni be ku ti ya no obi si se ma wo no a se nka wu a na yare ana ahwiase sa de na o dane na ku di se ni pa na ho tru bi obi bo ne bra na mo me be bi di be no wasem o ti mi ya fo abana won kan ya fo Soviety and no any different in some of the cassia of an Adani Bob. Red me so dear Adani Bono and no any near a decaya in the middle for a bad fish baby Adani Bob, Adani Bob, Adani Bob. Brand new the middle for Bremine. Share the DRC Bremine Video Center, Kumasia. That would dream one. No matter if you so said bra, no omo adani and famo. No me adu. I come from my omo adani. Ede na nat na. Fi nun dune fa di poli. Zin. Sa. Odi vo akwa ba.
1: Akwa.
0: Ne bo mti sayi.
1: Se ne na minum se se nka osa. Zenta. Oba. Ano. Na se akwuru mi se mi kwa school na mbo me bobo pa.
0: Na bo 7 na bo 2.
1: Me na mbo 7. Na mi se ni mrikatu.
0: Na se mi oni mrikatu dia yisa ni.
1: Ame na mi ni mrikatu pa.
0: Se mi oni mrikatu a yisa ni.
1: Konim. Sa amre ni mono aho. Na ye ukwa mri ye ye bobo. Ye yimu a ni yetime de yekọ jamaase. Anza fese na jamaase ni agona.
0: Mhm.
1: Anza na ye district ne wura agona mu
0: ya free
1: e free danase ene yinkwanta
0: omunyana no sha agona se
1: tamo mi free Kumase a me free yenu division
0: mema
1: pro from division na metem eastern chama ma me sa
0: do sa ko fa ma mi oledi ho no
1: me ko ma mo papa na bo me na minim bo bo na na me sa
0: ni mrikatu
1: na me sa ni mrikatu
0: Eti
1: na ye yi a ya boni nyina bi a sadana se na bi e begina e bebo a na ye yiyim na ye de yakọ agona jamaase bi agona eti wore se wotem ekọ na se ye ya na ye sad wa ba stadium
0: okay
1: eti wotem se media school mo de boss 7 eni mrika de because wotem mo 7 wa bra woni mrika eti na me ka kira kwasi bruni se wo mo bo da
0: kwa mi so pe bo bo pe bo sa
1: o ba na na de ba ko amani agye ne se be free efie ba no se me free fie be 10 o'clock o
0: be dru
1: 10 m timbe me ba no me no mo nyina
0: Just say inclusive day for.
1: Just say I know what the me say a month for. Ankasa.
0: Yeah.
1: It's too new. Media men can't try to be say. Me meti radio can say so. It's in your phone number. Can say we are somewhere.
2: for your day, eh, baby.
0: Vice President Christ,
1: Vice, no, I want to say, your mommy, none in Yaji.
0: Good by
1: Yaji, and I'm saying, Mammy, so up your ball.
0: So much music, I call it that.
1: But dear Bakua,
0: your body,
1: dear Bakua, me who yana men near the pie as a more giant. As a more giant, me who as a more giant. No, Timmy said, many are the boom.
0: You need striker.
1: Me who not some, me who not so what, a throw on, and I'm ah. And you may be caught, and you may be caught.
0: But I told as a boy. But I told him.
1: Papa Nani was said,
0: you go for boy.
1: Yeah, cool. Yeah, be with him. Neko. A baby, yes, for near the Neko. It's my man about me, ho.
0: Then I walk the apijan.
1: Come on, I'm a walk the apijan.
0: That damn one.
1: Crow that damn one. And then I may send me a pin a year, say, brought where a Utsi May Road na walk. No, ma'am, and a bay, no, ma'am, and a yale. Ah, one in another been a buy. Na me ya dear man, no bar done a year near ma. Nay, slank out like this as Amber and some amenage, Yamianko be. In when Yamon Kerla, they say, or buy ya me yam pa, but then Yamagua Cremono, or my, na mamma, and why a day at Tono. Mamma, and the cow, and the mammy bar could be a mammy or black would be, or say, mammy be a bar, have the abre or black would be the other one. Womu ka won womu tu mi di abetewan no abetewan no sa ma me yo blago ne sa ma me no ene de sa abetewan
0: e ba
1: wan ono kra de wan ka sa ye ne kama ne ye de won de o ka na abetewan it is sa ma me no ne sa yo ma me ye se ma me abrewan ne sa ma me na me kana se me womu ne de sa abetewan no
0: e ma wo
1: e to mi wa so dem wo dom mu na me ya dia mama amina no hoto no te me dia mimi nimu se ne me ba be fa na kwa bruchiri ne ma be ne mama be fo ne wo wa america ne wo mu canada ne australia onu ma na me amente mama inka ta mama mi
0: okoko
1: he ne nananom aborofu nyina wo mu ne yi te me dia minim na no me wo hono mu a mama mi
0: what yesi
1: se wo kwa peja.
0: Oh,
1: mama no yale wa blotire. Okwa wonom fansa since 2015 na woba me wonom no. Obato aso be 3 months mu wonom ehu ni biem. Se na won wa kwose. Temi 2015 papa ye mere ketwa.
0: Debi.
1: Samre kura na ye na samre na ye wura yi nana do kura na wa betra so.
0: Debi no mai.
1: No nya mai. Ni e wura mama na nete so.
0: Fi Dubai ko de.
1: Mo and then your mammy, me, yeah, yeah, tell what quack. To mammy, why yalu wa brooch, you don't want no more, remember a tin to know. Napan force it, Yanina, no poor bem. No mammy, a yalin was a derby. Mum for men quagan, and I'm in quag better, ho. On dear, I'm better, and yes, only.
0: Okay.
1: Or by your womb, you was here, I bet it. Was a mum for men quagan. No men quag better, and I'm a quag better, ho. I better than in Sapo Meshua. Me wumba pome, me some of me in Kogana. Na me in Kwa beti ho, me for me in Kwanwase. Ne baba akua kanwase. Antena wani abeti was wa ya sofu wa Ghana. Anwase na ne namba wasi mirefi.
0: It's a ban, what's waba?
1: Ti, wade, a woman de na kukwa kwa hospital, de na kwa kwa, echese la nini ya unwase derbi. Me se, abeti ya anwa den in Sapo Meshua.
0: Me wumba tome.
1: Papa mesis wabi jidiye ure umua. O sen across sir no ajudi di wadi yesu di ya no akwa na yesu asa ne yade ya no
0: ye ni frani no
1: anu ye ni frani no ye ni frani no
0: ni na yebulo
1: ada ba akwa sa ba ku bi nso wono do so yesu sa ne yade ma falafefo ne frano o maame
0: wono ni frani no
1: wono a
0: so wanyini
1: a womu kwajina wonu mo mo ka se ade na o ma kuwa we sey what did you do nro asa yade homeda na nimu se wode wum bone sesamre ne fresa hom bone basiba meboa basiba hom bone ntima se na ye bosom kase ye
0: di ye adwuma
1: ade ye adwuma wa kwaji bi na de ye adwuma ade ntina ayasa wase na bo mi de minim akura na wajina ano wanyini
0: mumusa no
1: wetime kasama mumusa no woni mabrante na so aso na media mini bibi bo media mini bibi dia na minima ne sene mani ayedai efra mane na na efra
0: sisi me huna
1: me mane na na efra o
0: so define
1: wase me mane na na efra o anya dia mo kana mitime ne na na efra eti so wadi eduro so wadi akona dio so wo ko wura pum na sa me yade o
0: e bua bra na
1: dia minima ne se na mani efra sese dia me wan yade
0: atome
1: eti papa sa abrantie sa yeso ti asale a enka nenka wono nko onkuta mike wo dia dance ewo asam ka o ti amiye sa yeso ti asale a
0: ko wija bayda jana chidi
1: yeso ti asale dia solid in favor to so a enka woni na busu enko mbegai sa asale ne ko won mbegai ne wan dance die
0: baby
1: yeso obi don ni jimi fo kwa ana wo obi do ya na o mbusa baby te mame no ese monfa me nkwa gana na me nkwa abete ho me kwa abete mensa wono ma abete de wode ne nsa to me so me ho be dai me wo ese tuesday na me kasa ase me wa na ya na ye wa dansie bi wono ma papa ase wo difo ne se wo tekura na ese ashoko so wa ti abrete do wase monfa me nkwa gana na abete de wade ne nsaka mea
0: me
1: ho beto me
0: kenya
1: ei ene ne wo mode ne ba gana to mode ne ba ye ne wo ko apegya kuro dada ni ba bia na me wo you know dada no
0: apegya mu
1: ho ana me nyanya new plot nice one
0: yeah
1: e wo ko ahu yi wo firi wo no mo firi kwa wo ko no
0: zin
1: na ti wo firi wo ko no mu nwa
0: a wo ko ahu yi kuro no
1: wo no mfa ka bia wo si a wo mfa ka bia wo do kan so na ba kwa ne dam ene wo kosi apegya ho okwe no se mehwe abet wane ne ba ne mamio ne fira mamio ne fira brochire ba yo ene wo se mehwe abet no me se mama wa yi wato pro to be wo main road no ho
0: ayahin crossing
1: aha wo kwa in crown filling station bi wo mo frɛ ne zenti wo wonati ho eti se modro zen filling station na mo busa ba bi etwa nchansen na obi abeyadai
0: ebe
1: kire mu nti se mo pese mu nya ne paade a age se ho bi won so an mo beba kura na ye na kura eti je se ho wo se je enne kwanya mefa so mehu abeti bi mefa so na onya ade wo kire no no de ne tena ka anim no wo be kire ne zen ho no mo an ne wo se wo ma lolo fenti me wono ma na sister bi wo me area mu wo ho e friend Amelia no wa fa me nua bema de bia o fra me nua bema nua bema mo no ma no wa fra me na nya asore da no se papa ma me bia besia no wo se wo hwe o pa no wa hu na e de kire me ma me dan ni bidam woni ne man kokongo ko bi na ba na misro ba bia wo no se mu nwa abra na mso ma bere mi wo fie mi ntime ma ne to wa kasa na no se fa phone ma na me ne ne abeten kasa no wa je phone na no se abete ya mi o e ya mi a eti sa wa amadia ene meda ha twel
0: abrewano
1: ena ne ba no so die no
0: udin wa bon wa
1: medin wa bon wa fira bro kira ba so wo bo medin friga na kwen wa sa bo medin fira bro kira ba papa 2015 o
0: ye duba
1: 2015 ye wie ne akoti adanse bi no wa hwa de 2015 efia sai papa se ne efia sai
0: almost 11 years
1: duba ko e ye mereketo tene baga no so je ya no se pastor be ba cho ya betena wachi na me ma me se na wa hu a o ma ye nkofie o be mi ada me sero wo de ba bia wo bia me sero de pa cho bra na me ma me mfa na ni nya dai ehu ni ye gina wa so da no hu sesia ye teke me na me se ah ma mi to wa kan se wa ba me wonom na wa apegya ne da no ho na nse ma mi be ye me ma dada fu ni bia ti ma me nko na me ko ye wo humia me pake me ko humia na ma mi esi obi ayare o abetie dende abet en mo nyam ka ulade
0: asese na mo huni ye
1: wo humia abetie dende o so okotra blu chiri se ne obese ye wo anya bibia kra na nya okala wadane abeti edende no maame no meme pake ka no wasifo obi a oyale o no wa beba me abeti edende ne bana sema o kan se pastor me maame de me ntimi nka se waye ni bibi na de ode aye me maame nso de wo de aye ne pa na maame wei se du osi bodi abeti abeti my goodness baba na menene ne tenase na menene di nkomo bobo abrochire me wiana mse medem nsa aguo so na wose adane ni nti na meye dai me so adane na nsa ba me na ada so ka adane bo wose hwe me wo abrochire me kachire manese se wo de odo nsa to me so a me ho beto because mabaha no mama me ho atom yankamiwu ama me ho atom timini so wo betimi aye na mse urade nko ane boafo apa me de me nsa to ma mi so na me kire na de bi so wo nkoye na me ma na wo ye bi afi okwedi 2 days ya ne ba ne frem ye wose me ma me se ne ho ato wose ne ho ye wose ni po wo ba wo wi a ye ni mse bi kure ye ntimi fane med wo hu wo na wo ba mo a wo de nsa to no so kire na de okoye no pastor me ma me aso wo nyale
2: na
1: why anya no me se me be wo se enko wo be wi one ne ba no ne ma mi enu no nko mo ba na me se da bi no mo gana fo na ebobo it is ye ko obetena ho aye dai ache no wo se mate wate ti da obe me ko biim no obe dai one mbeba na me see you papa o wa dance ye oba ya me ba ada ne de me nsa to no so no na me ho ato no na me ho atɔn wo was wo mo santas wo twem na wo frɛ me anse papa ya bra na me so me nya ho a ite papa ne ho atɔn ni wo begya wo de me di be di agro afɛ firi ne bana no anse pastor sɛ sɛ me ma me awu atɔ de ne nyina nso ne awu atɔ ha ye nyina ne awu atɔ ha
2: wo na le begyina
1: na gɛ ne de me numbers but na ne yawo last no de me numbers ya mama ne namfufuo bi wa brochure se mabehu no abet na me maame ka na se pastor no mabehu no eti me ba ye nso me maame wode ne nsa to no so kire na de me maame watonte monye number nipa be de ona afrefre me otim se ne ba no ye adwuma kese ho eti papa adanse ya esisie no enya ya ho ode no aya urade ya ho ho ya ho ya nue adom ne mwa ya urade dia enti maame na ba me wonu mo wa apega na wo ba ye wo hunu se menya proto ni bi wo you know main road rozin filling station echi no wo fra pega wonu mo esa ba aka sesa ma wa meto me kura wo me new place wonu mo obeda ho papa na dance we mu nyadu ene maame na ba hank wo beje time no kura fa ne kasa nso de ne brofo ene namu ai ne kasa de ne brofo ene namu uko tramfa ntememu awa nyakura nenye wobesi ya wodoku no ne oborofo takurade onza verse na me ko preach good news wo yi takurade na me ye cancel wo ho no mba bi ache edipa uko ya wo ye hwan kura zeman
2: zeman ni said you know you know I see
1: awa nya we kura no nenye waze e no borofo kakra what you say papa yenkwani yenkoti adanse ewe ma minsi me number no so frɛ me aha yekoti adanse yi sa adanse ewu koti papa e yetamo na me wa pega ne hwa adanse o adanse na sisie no na we ni wan so adanse e den hwa na no papa me kɔ hɔnum hwa papa doctor bia na wɔno nto so yade ye wɔno ba ye wantumi ansi wo ye doctor kese ye na wɔte kae mu a mede mensa kɔtɔ no ho atɔ no he papa bi nso wɔno nso so firi debiso
2: debiso
1: a wɔno kura wodi adanse ye wɔ ha sɛ wɔno wɔbɛbɔ madane ni bi no ho atɔ kɛ sɛ adanse ye eti papa ye kɔ apegya wɔnom
2: tema na wɔ apegya no
1: tema na mo apegya na adanse ye bi a maame bi ne ne kurdi ne baako bi nso wɔm ano ɔse apart from maame ne ne kuno no ba ku bi nso saa to aso papa no wode ne papa ma minse me number ne so ansa ne yakɔ na no pan metena se we dey blaster head dey edin kunim
2: na ku bi dey dan
1: a blaster edin kunim
2: obi an ku bi dey dan ni
1: mo number ne ye 0543
2: 0543
1: 29
2: 44 80
1: 0543
2: 29 44 80
1: 0543 0543 29 29 44 80 me pa to twere adanse ani kosu nya na wo frɛ odi fo pato ano pɛsɛ me ba ho me yale mi wo problem wo odi fo me ba ho 0543 0544 20 9 44 80 0543 20 9 44 80 0543 20 9 44 80 Olumai mi anko ni anko ti adanse na amamfo e frefre me 0543 20 9 44 80 mi ntie adanse ntama na me wa pega adanse papa bi ne ma me de ye
3: sumje nka
4: en ka oso so
3: ya da Yesu Kristo ti asofo no kwafo
4: hallelujah amen
3: me pa cho papa na ohun te sai
4: me pa cho nyangupon na mo so si de me ho ye
3: nyangupon na me so se se de ohun ya da
4: oh si de me ni age
3: ya da Yesu Kristo ti asofo ase na wa wura nsira FM ada
4: ba cho mi wura hada
3: wa wura wa wura hada
4: mi wura hada
3: eno wo di radio tototo an mutiete radio no wura hada
4: ba mi wura hada
3: sa eno de wa wura ha
4: oh ne de me wura ha
3: aha ya kama
4: oh ha fe papa papa
3: mami mami mami nso yo de ai
4: ba cho mi yire no no
3: wo yire
4: oh mi yire
3: mo oba panyini mo oba panyini dasi oba panyini aso wa wura hada
5: yi wura da bi o
3: Ukuru mura ada na osu ura.
5: Ade mi bura nya asem binti a.
3: Ah,
5: wo be pade an.
3: Wo be pade de, wo be pade an. Me ba cho na na de wo be huru ha.
5: Ai mi bura.
3: Na ha ya kama na ha nya kama.
5: Oh. Me ba me hwe hwe soro asa ha.
3: Ah ha ya kama.
5: Ai.
3: E de mi wi a me de me mobile no betwa picture wate.
5: Eh, kama ni ba je, ani mi bura na betwa.
3: Mate, me munyina mu betwa, munyina mu betwa. Wo yire pa no no.
4: Oh, me yire pa ma wa na che.
3: Ah, na ma wo dodo asai.
4: Ya wo nan.
3: Ma wo nan.
4: Ya wo nan.
3: Mo. Na ade yi na wo ba ma so da mu ho no mu a. Esi. Enti na no wo yira ba ha.
4: Oh. Me se.
3: Mhm.
4: Ya me ba wa so da mu a me hunu de.
3: Aha.
4: Na ni nyina ne se.
3: Aha.
4: Me ya me gina ho yi.
3: Mhm.
4: Ma kwa ho kire mpapa
3: mhm
4: me ho akire me a ma otimi se eduru me bi na sese nka me numa duro kra wu
3: oh
4: na so me yiri nti
3: mhm
4: ane me yiri akire fo
3: mo
4: eduru me bi se ma dwuma me ye nyina sei
3: mhm
4: ama me yiri ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya bi ni
3: oh
4: me yiri oye maso maso
3: oye maso maso me wa hen
4: oh bola ho
3: bola ho
4: mhm
3: oh na bibo na yede na atem nka radio so
4: oh me ti won ka radio so se ebe na na ya se nanum ni
3: aha
4: me da hon ma me yiri da hon na me yiri nya ne me se minti adanse a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
3: ko dia pega
4: ela ho me de minim odifo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya me se ebe ba bi so ya ba se ni o se awize ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
3: na wo ka na ba sare kasa ma na hausa kasa
4: ba se awize ba sare
3: na ba sare
4: ah ba sare
3: na wo te ye
4: na me te ye
3: wo yire na nya ne wo ma wo te ye
4: na me te ye
3: e te wo te ye na abaya na o ka na ba sare kasa
4: sa me no o ka ne present o gusu a wo ka
3: aha
4: ana mitie ya chire na do do no a ti dia dance dia dance enti dia mpese mo hunu se ye ya no kren se sa ba se ni ba no na o dia dance e
3: o dia dance e
4: sa
3: ana na dwo o yiri nya ne o
4: sa
3: e ma wutie ye
4: tie ye
3: mo
4: enti o ho na mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure dia dance e fo sa o di fo e hu dia me se ma ho chire nyina a ti no me ko osofo no ho
3: nya betre o se sa ba sare fo na dat wo mo sa nkrofo ya na o mo nsa da nya so fo
4: wo mo sa no ni e bi sa aza fo e bi nim sa se se bi ya na do do na o mo sa ni ayi o mo ta ni adi fo ni sa so fo ni sa
3: aha nti e ti wo ti se bi mo kasa
4: sa
3: obi kasa sa no
4: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne ne me haw no me de be ko di fo no nim
3: mo
4: eti age chie na mso no mem jare ye enti me jare ye no mini kaska because be abosu mi be nsie ni kapra kra ntombotom e na obe ya e ma me kaska se me nko ti me ba ye no na se se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di a chire ba bi enti ase na mi nya wo no me bre pa ase na mi nya wo enti bre mi nya wo no e na wo ma me oyer se adane bo
3: di ade se fam no
4: e re se fam no
3: oyer ne ye fre na adane bo wo ye
4: adane bo oyer e na wo ma me
3: e tu nya bi
4: mi nya bi na mama kwankyere se me kwa me fa nkohye fom na me nkama se nguso
3: na mebo na na wo tere wo na wo dwali wie no a winista wa na maska fro ka
4: ba kure ya no mama keska
3: en wo sa maska ba to wa yini bi
4: wo sa maska ba to wa yini bi
3: meba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se mame
5: mura
3: wo na ma papa niska no
5: me pa cho ai
3: na wo wose na anya ne na anajo no
5: awo chira abefie ho nti no me kwa na me bre
3: nti wo na
5: me nti me na
3: eti wutie radio na na atre ya na aka chene so wo ntie
5: a wo ntie de ekoso na ade achia me ma na kwa
3: aha
5: na me ma ni sika
3: eti wo de ade achia o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho koye ma suma sum
5: sa me ma nkwa na wo no so ba ye befie a nkwala na ne me ne nyina wo nya dia ni
3: enti awase wo no ne ba ho na wo ko bola wo
5: ko pepe ni bidi ye maso maso mu
3: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
5: ba cho an
3: mo wa ya dia papa aha eye ma me odia tena mic no wa mi hia obi anaso akasa na eye wo ma wo ba ye to wo ba ye do benya wa ye na de sha fom ni bi
4: me benya bi
3: wo benya bi
4: me benya bi
3: na amamfo no mo no me pa cho dia be me manwu ne se me mpem hro do hro da sem enya afi ni ya ba ba na sichi bi wo ba so de mo hopa
4: me ba hopa
3: e die ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohun e die ne si ya pa o mam
4: ye si ya ma mi hu a me kan se e be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na ba Italy Italy boga
3: ampa
4: wo tente kokoo sa
3: ampa ai no kure eno kure
4: e na ababa bi ma bi won so kure na won kura no nyam nam wo so ama wa wo ba
3: aha
4: won so
3: e bi a dia na akura da na ne sa so na me sa ne nkom no
4: sa da wo hye ne nkom no
3: mo ma ne no kura wa ba oda obi a wo tie mi bia nso nim se ye no kure
4: Italy boga no be na wo si wo kwa di jista ka
3: aha eti dia na sie
4: oh, yes, in the
3: sir. It will be dear, why you look quite dear, Ness.
4: Yes, in the sir. Mimamina.
3: Mimamina, why you look quite one.
4: Ah, Mimamina. Sir, I oh, you know. Yeah, I done a bono.
3: Ah, the cosser from
4: the cosser from
3: aha.
4: A connoisseur. Walk in a new massam, sir. Mimam which lay in no. Sir, one, yes, I am my mammino. Tiamina, some emmy ya power before. Mammino cry and the ba, a brother me word, you mamma. Ne ba me na me bua no e ma ye de ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no buso me nsia ene yi madi eti mi kwa ho kye mu ma afa de mi nua yi
3: o
4: me fredo kwa so on peka ka
3: ma fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no
4: fa na wo ho
3: e mo adwuma ni din
4: me mo adwuma din
3: me sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho kye mu a wo fre ne se wo ma kakra kra na wo ma
4: kra me friend phone so cry no cut the phone no
3: oh what's on and namo so ma ya fa no
4: oh na enkom kom a wonu no amaboa no se wonu no ma me en na ye mi sa
3: aha
4: amase se madwuma nyina se se ye
3: en
4: nam so ma be baba ko so a wa menane me ne ma me ba o aho kira me mi ko mu no won so kwa ho chem sa ne nkata asem na dwuma
3: oh
4: ne nkata asem na dwuma
3: eti papa me pa cho memre ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya e die be pa cha sa wo ye no eye adwuma na enye adwuma
4: aye adwuma eni nti na metu cho na mama mba sa
3: ka wo ma
4: ka me ma me be dia dance ma nipa nyina hu se sa o ye no eye adwuma pa because
3: na me pa cho o ma je wa ye na o ma me nua na no wa ka na numa sa
4: e bi no ka na numa sa
3: me pa cho no wa ka na numa sa
4: e bi no ka na numa sa o ye ni na aye no ho adwuma ye o tse tumi wo oyirimu
3: mo etidie na wo ka kire obi bia lafa wo ye na ho a ye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obeji bi dia kwasa fom etie na wo ka fa ho atire obi bia na
4: je mi ka fa ho se me mi gye ho opanina kwasi antwi na me ye chinyifu pa
3: akwasi ye fra akwasi antwi
4: akwasi antwi ye chinyifu pa na sa oyir na mbe gi ye no a ho akwankire se se me hunu mi yofo no ye me ma me nua se wo na ye me no wa wo so samane n bi mu ya wa dia ayira obeji wa japade wa juma saye
3: wo pipese samun ko
4: ye samun ko ye
3: ana wo yale ye
4: bra wo di for na wo de ba wo be si ko dia pega busa ne kira kwai na se wo ba obeye wo so yakopo nam no so
3: na me pato na that mo ye ne ye adwuma
4: ye adwuma
3: ene na me wo ye ne ye adwuma
4: adwuma kron oh mani age papa
3: wo ye
4: because na me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
1: e wo
4: no we me de aduo na me gidie asofo de na ga me nyimu ni
1: wa tintini bia
4: o na so me hu sa wa u nya we nyankopa de ye djuma pa ntin na me gina hya ha na me opanya ko santwi me di adase ye hya nyankopon a wo na mo so ani
1: mo
4: nyam
1: mo na se me di abetmensa no abetmensa de da tirim
4: abetmensa
1: if

Ante man sa wuni abusi anfon mu wafi jasi nyame do bedi de aye yi asumje ishra malizi muni na nyanko pon ishra mo ema me anopei na onkamo hon. We a Dinah Hackman. I rather bosh.

0: si nti omo nam kwa so omo ko eye emusiye akwakopre ne kwa bre no oba nyine hini so a babia incident ni esiye pote eye nyine hini Roman dancing kwa na esiye anam se ni pare do so ohwe nyine hini kruya esopa na maburu ewu a maburu bebre na ka omo aboma omo e kwa ne dia na se nipa ne do so pa nti e ma traffic etie pa ah na enya sem ko twa di keba kebe sen akwa na se aya na omo bre anta no ma besin etwem eno fi ta mna nti ya ebi pa ko fuma kwem na omo so direct se ne be ya cast ne weni ebi nya kwan aba besin etwem akọ na no na soja fo omo e ba besin etwem akọ ah na be bia police soja fo ne e ko pote die yinyen hu be bia omo e ko pote na ombeduru ho na omu se dom chaos na cheta no omu sisi from se omu ko manim se ne be omu nya kwan aba be sin akọ na eno na omu hu se abrante ba ko ehye eye soldiers for kamu ni bi ehye no nche ho omu ko abrante no a e fre no eye kusi bi a wonya nfie no edia sa enson 37 years wonya na omu ko nche no me se atale na ehye no nya no he na onworo mfama wo mu nti ekwa na abrante ni asomre ana esoro no oyi edema wo mu oyi no msi daabi ensan ye oyi down nso enka wo mu ana msi daabi down ne di onsehwe enu nti oyi mo mu sa na enyeye na so jafo ni daabi daabi obeyi efi se unu hutumi se wo se sa taade no nti se na obeyi nti ekwa ye akasa akasa meyi menyi meyi menyi sa ana ekofa wo eba eye mitin asoja fo no ene eye abranti ni mu na afi maburu nso mu gwo chire ni nyina omo nso afi e de wiade ni fi ko na ha ha na omo ye se ebi mu esa se se omo e pa abo e pa abo kwa na asoja fo no enso esa ni etu ni ma mo tutu tu ni bi ko nso na ohwe de wi a abranti ne die no esi e bo no na enye warning shot na asoja fo ni ma omo se bagage ni pa football ni tise no ndi muhe mfoni na etwagu na abo ni tise ya ma otito form na ohwe be ma ojina ho a tuo ni ka na oje gira wona
1: eti weye nyina hini incident a esiye na nyina hini echi no yenya other incidents akoswa and also so eye very bizarre eye chese asifem enti nyina hidie no yentie eye de ekoso ana ye yemra Facebook ne me hede ekoso ofoase atwema foase ye kaka ye ho ne akoso ewo omanimu empen bia abesen ko ne nyina so mfanka yasem enti ye hwe ne ekoso ewo atwema foase nso bra Facebook na yentua so ye ni nkomo atwema foase nso tie Facebook behe. Atwema Fuase.
2: 7 February 2018, residents of Fuase in the Akrima Kwawoma district of the Ashanti region protested the relocation of district capital Fuase to Kedie. The police and military teams were sent to maintain peace, but it turned tragic as four people were killed and many injured.

Nantoto energy drink. Makato sa wuna mawuti jojo jojo mpato. Enyo bra jo ni yama na fa nye mumno. Enye jojo energy drink. Og bawa PVT. Wamu na makwako fa edi aba. Na unya 18 years mpato jojo. Enyo dia aba.